pula enangok bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut tabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyara.